Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 8:13 on the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga nagkakabit dyan ngayon. Sa mga walang ibang inatupag, kundi kumain ng kumain. Yung kanina alas 7 ka pa kumakain, hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa lamesahan ninyo. Wala kang trabaho. Good morning, good morning, good morning po sa mga nakatune in na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa mga tahanan nyo man kayo, sa sakyan, o kung saan-saan mang tambayan yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nga po nakakasama, DJ Max. Mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Muling apat na oras na konting kabulas to ganyan. Ewan ko may natututunan kayo kahit papano sa akin, ano? Meron nga ba? Ano mo, naidala ko na yung text lang. O diba? May ang dami nating hindi nabasang mensahe kahapon. Hindi kinakikinig ka, sinabi ko na nga lang na di natin nadala kahapon. Anyway, dala na natin ngayon. Yan ang pinaka-importante. Diba? Ang ating text line ay bukas na po sa inyo. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Today is August 7. Alam kong alam niyo naman niyan, di ba? Para sa mga nakalimot, ipapaalala ko, August 7 po ngayon, Biyernes. Friday, Friday. Di ba, huling araw ng Pasok? Di ba, mayroong mga Saturday kasi dyan, do? Mga pang Sabado, ganyan. Hello po sa inyo lahat dyan. Uy, God bless ha, sa mga mag-e-exam ng Civil Service Examination netong paparating na linggo. Galingan, galingan, galingan. 3 days na lang, uuwi na ako from Rich Pride. Pride Rich pala. Pride Rich Chicken? Uuwi ka na. Parang, wala, napurnada na yung libre mo sa akin. DJ Max, anong QOTD natin? Eto na nga. Hindi makapaghintay. Ang ating katanungan, ito pinag-uusapan namin kasi ito kagabi. Mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo. Ano-ano sa tingin ninyo mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo? Good morning DJ! Pwede pa request ang song na collab ng Sigala at Rita Ora. Nakalimutan ko si title DJ, pina-play nyo po yun. Thank you so much po. Hanapin ko ha? Dapat alam mo kasi yun. Hanapin ko, si Gala at Rita Ora. I'll take note of that. Maya-maya, pakiabangan na lang. At mukhang may nakikinig sa atin sa, ewan ko kung anong ano to. Feeling ko dashboard to ng ano eh, ng isang Isuzu MU-X or Isuzu D-Max. Pero I believe mukha tong MUX. May nakikinig sa atin ng aking napakapoging kumpare na payat na hanggang ngayon hindi pa rin tumataba. A big shoutout sa aking kumpare Rumil Brian Ronquillo. Na tila bagay matagal na nawala sa ere. Ere naman o. Oh. Ay, pare koy, saan ang punta mo ha? Alam mo ba pare, nung isang linggo, nandun ako sa likod ng bahay ninyo. Doon ako natulog, pinarada ko yung sasakyan ko ron. Na outside din. Doon, pinarada ko doon hanggang... Natulog ako doon bandang alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Doon pala pakaramdam na matulog sa sasakyan. Para ka lang ano, van life. Again, ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo? Ang kapatid ko kasi tinatopic niya yan na sabi niya eh, ano bang tawag dito? Uy, di ba sabi ni mama, bawal magsabi ng salitang masikip kapag gabi? Totoo yun. Pinalabas ka siguro ng asawa mo, hindi naman. Ano yun, sabi nung nanay namin at saka nung tatay namin, bawal daw magsabi ng salitang masikip. Kasi daw, ano yan, parang nag-aakit ng mga negative vibes. Bawal magwalis ng gabi dahil pang pamalas daw. Totoo, di ba? Lagi ko naririnig yan. Bawal daw, kahit nga sa mga pelikula, bawal daw magwalis pag gabi. Magwalis kapag gabi. Kasi daw,
Parang tinataboy mo daw yung malas, pinapalabas mo. Pati pa, may curfew pa lang pagwawalis. Ang ganang nalaman. Sana umabot hanggang jadi yung signal. Aabot yan, kapatid. Bawal mag-uwi ng pagkain galing sa Patay. Parang napanood ko to sa Pagpag. Na ano ko to, dun sa Pagpag Siyam na Buhay ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla. Kung ano daw yung inuwi mo, magagaya ka daw doon. O, diba yung nangyari nga doon sa Pagpag, nag-uwi siya ng sandwich. Ayun, na-sandwich sa dalawang truck. O, ano pa yung mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon daladala ninyo? Lakas ng ulan dito sa Pangasinan, di umuwi ka ng Isabela kasi dito sa Isabela maaraw na. Talaga doon si Pride Rich, oh. Pride Rich Chicken. Chicken inasaw. Pwede ng Jollibee ngayon dyan sa may Mabini, Santiago City. Sana may magpadala dito. Asan na si Ma'am Hena Galapon? Sabi niya kahapon eh, magpapadala rito. Kahapon may Jollibee. Hindi ako naambunan ng biyaya. Ito sabi nila, sabi daw ni Texer 4403. Ito hanggang ngayon dala-dala ko itong sinasabi. Answer ko po is yung magbari-bari raw po di para di mabati. Kasi pag may matama ang di raw nakikitang elemento, magkakasakit ka raw. Yung magkakasakit raw yung bata sa bahay o yung nagtapon. Totoo yan. Hanggang ngayon ano, dala-dala ko yan. Lalo na kapag nagta-travel kami tapos ano, kailangan umihi sa ano, sa tawag na dito. Sa mga kasuluk-sulukan, yung medyo masukal. Diba? Kasi daw kapag may na-offend ka na di mo nakikitang elemento, gaya ng duwende, ganyan. Lalaki daw. Yung ibang maliliit dyan, ano eh, parang sinasadya ng umihi sa mga tabi-tabi para lumaki. Kaso sabi nung duwende siguro, wala na, sagad na yan. Alam na dalawang subject test na hindi ko na nagawa. Wala na. Ay, nasira nang kinabukasan mo niyan, Pride Rich. 1K na, sabi ni Sofia Bakay. Thank you, Sofia. O, ano pa sa tingin ninyo? Ako, pinilit ko rin, ano eh, umihi sa mga masusukal na sinadyan. Wala, nasagad na yata. Bayaw! Nakikinig ang aking kuya. Pakibati si Bitong Skies. Tama po ba ko yan? Nakikinig siya ngayon sa Gamu. Oy, Bitong! Grabe naman yung pangalan, ano? Bitong Skies. Bitong Skies na nakikinig ngayon sa Gamu, Isabela. Hello there! Big shoutout rin sa aking kuya, Kuya JB. Na napaka-supportive. Yan ang mimiss ko na yung lasa ng batil pa. Kasi masarap dito sa ano eh, sa mahirap mga, baka makasira ko ng negosyo. Kami pa naman nakikinig sa atin ngayon. Anyway, I'll be here till the hour of 12 noon. Ang ating katanungan, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo na hanggang ngayon pinaniniwalaan ninyo? Maliban doon sa sinabi ng nanay at tatay mo na pogi ka, i-separate na natin yung part na yun. Kasi hanggang ngayon walang katotohanan. Time, let's get back to the music. Apat na oras ang ating pagsasaluhan. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. I've got here a song from River Maya with a song called Kisap Mata. Back to back with Parokya ni Edgar's Silvertoes. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy the song.

Let You Go by QJ right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Oh, a big shout out to Ma'am Hena Marie Galapon ano, na nag-sponsor ng ating almusal today. Ma'am Hena, naka Ford Raptor. Iba ang mayaman talaga, mga kapatid. Oh, di ba? Parang ano, parang dating mutya ng Santiago tong si Ma'am Hena. Yung itsurahin. Yung totoo, madam. Dati kang pagintera, no? Anyway, good morning po sa mga listeners natin ngayon dyan. DJ Max, anong QOTD? Parang di ka nakinig. Para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, ang ating katanungan na ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan natin? Again, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan natin? Kung meron ka nice ibahagi, padala mo na yun sa ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. DJ Max, have yung part na sinabi mo sa duwende. Alin, yung pinipilit na lang ng ibang lalaki na umihi sa mga ano, sa mga punso ganyan para lumobo. Eh hindi nagkasya. Wala na, sagad na talaga yung iba. Di ba nga ang average sa Pilipinas sa 4 inches? 4 inches daw yung heels ganyan. Yun lang daw yung average na kayang suotin ng isang babaeng pagintera. Katulad ni Ma'am Hena Marie Galapon. Bawal magturo kung saan-saan kapag gabi na daw. Kasi daw lalaki yung daliri mo. Eh yung iba yung ginamit pang turo. Diba? Para mas lalo daw lumaki. Pero totoo yan, sa amin naman nun, sa mga sementeryo, bawal ka daw magtututuro. Tapos eh, kapag nagturo ka daw ng rainbow, mapuputol yung daliri. Kaya para makontra daw, kakagatin yung daliri. Ewan ko kung ano ha, kung kami lang yung naniwala noon. Naniwala din ba kayo? Bawal mong ituro yung rainbow na yan, mapuputol yung daliri mo, sabi. Ang dami namin pinagtututuro. Hindi naman naputol. Yung naglalagay pa rin ng bawang at asin yung lola ko sa bintana at pintuan namin. Basta may buntis kaming kasama sa bahay para daw hindi kunin ng manananggal yung baby sa chan. Ganyan din yung kapitbahay namin. Pero siya pala yung tik-tik. Paniniwalang kadiliman kanila, di ba? Naglalagay ng bawang at asin para hindi makapasok yung demonyo. Yung kapag nabunutan ka ng ngipin, kailangan mong isulat sa papel yung buong pangalan mo, tas dun mo ibabalot yung ngipin na natanggal. Saka mo siya ihahagi sa bubong ng bahay nyo kapag mag-alis na ng hapon. Ano yan? Totoo ba? Sa amin nun, itatapon daw sa bubong lang. Yun lang. Hindi naman kailangan ibalot at isulat ang pangalan. Bakit? Para ano? Pag kinuha niya ang Tooth Fairy, okay, may utang ako ritong piso, gano'n? Nakalagay yung pangalan? Diba? May bagong pag-asa. Totoo ba yun na kailangan isulat sa papel yung pangalan tapos ibabalot? Kapag bagong lipat ka sa bahay, ang unang kailangan mo ipasok sa bahay ay bigas, tubig, asin. Para daw swerte. Sabi rin to ng mga Chinese ba yun? Yung mga nagsabi? O mga Pilipino lang? Sa Chinese kasi, di ba, dapat ipa-feng shui yung bahay, bawal yung magkatapat ang pintuan, yung hagdanan, bawal daw na nakatutok sa may pintuan kasi lalabas ang swerte. Tapos yung oro-plata, yung mga ganun-ganun. Pero umaten kami sa isang housewarming, bago pumasok lahat ng bisita, pinasok muna yung bigas, tubig at asin. Pampaswerte daw. Bakit kaya? Pakisagot nga, bakit kailangan tubig, asin, tubig, asin at bigas? Bakit hindi pa pwedeng toyo, bawang para mabango? Bawang, sibuyas, toyo, mag... Yung kailangan mong pigpig...
pigkil-pigkilin. Ano yung pigkil-pigkilin? O pigkipigkilan. Yung sinasabi na sa Ilocano, di ba? Yung ulo ng bata na kinausap mo para daw hindi mausog o maan-anungan. Halatang Ilocano eh, no? Di ba meron pa yung pigkipigkilam, yung mga gano'n? Pigkipigkil, sabi pa ng mga matatanda. Naririnig ko yan eh, sa mga ano, sa mga iski-iskinita. Ba't naman si iskinita narinig, ano? Pero sabi nga nila na ano, para daw hindi mausog. Ano ba yung usog-usog na yun? Para hindi umatras, gano'n. Yun ba yun? DJ, wag na wag daw magsuyod paggabi, DJ, lalo na pagbuhay ang both parents mo. Bakit? Bakit bawal magsuyod kapag gabi? Pati pala pagsusuyod may curfew? Aside sa pagwawalis, pati yung pagsuyod may curfew. Usually ang kamalasan talaga dumarating yung pag-ano na, pagpapagabi. Kasi dyan na siguro lumalabas ang mga demonyo. Bawal magsuyod kapag gabi. Bakit? Mamamatay ang magulang? Ganun ba yun? Kamusta naman? Kawawa naman yung mga kinuto, yung mga ano dyan, mga nilisa. Tiis kamot kapag gabi pala, bawal silang kawawa kayo guys. So dito lang sa Pilipinas naman siguro applicable yun. So kapag lumipat sila ng bansa, pwede silang magsuyod. From Texter 2154, wag magpapautang ng pera pag alas 6 ng hapon onwards. Ha? May ganun din? Lahat talaga may curfew. Pag 6 PM onwards, bawal na daw magpautang. So, kailangan ihabol. Or kasi magsasara na. Yun ba yun? May ano, may time na sinusunod ang pagpapautang. Sa mga incheck naman, sabi nila, di ba? Correct me if I'm wrong, ano? Bawal daw maglabas ng pera kapag Lunes. Sa mga ano, sa mga paniniwalang Chinese. Ewan ko kung ano yan. Narinig ko lang din. So kung mali ako, papatayin ko yung napakinggan ko. Napakinggan ko lang din yun eh. Bawal daw maglabas ng pera kapag Lunes. So sa atin naman daw ng mga Pilipino, sabi dito yung Texter 2154, bawal daw magpautang kapag alas 6. Bakit? Anong ano? What's the reason behind that sa pagpapautang beyond alas 6? Hindi babalik yung pera? Eh dati naman na yan. Kahit nga magpautang ka ng madaling araw o kaya ng umaga-umaga, alas 8, ganyan. Ang dami pa rin tumatakbo. Ang dami pa rin tawag dito, ang dami pa rin hindi talaga nagbabayad ng utang. Yun, yun. Feeling ko ano na yan? Kawalan ng respeto. Diba? DJ, sabi ng lola ko, bawal daw dumaan sa bintana. Ganon? Eh bakit sabi nila, aakit ako ng ligaw sa bintana mo mamayang gabi? Bakit ganon yung mga sinaunang tao noon? Diba? O yung mga nagtatanan sa bintana dumaraan, di ba? Yung mga magnanakaw sa bintana, o yung sinuerte naman. Nakakuha ng flat screen TV, di nga lang nailabas ng buo, durog na. Bakit bawal dumaan sa bintana? Eh di ba nga yung mga bintana nung sinauna, eh talagang walang ano, walang grills, ganyan, tsaka talagang kasya ang tao. Kasya nga ang Honda Navi. Diba? Ang dami palang mga pamahiin na, no? Ngayon ko lang napakinggan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Like, follow, and share nyo na rin po yan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Orange and Lemons with a song called Pinoy Ako. Halatang mga ano, pamahiin ano, culture. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: was Katrina Velarde with a song called Lason Mong Hali, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. 9:13 on the clock. For those of you guys na hanggang ngayon hindi pa rin po nakatama kani-kanilang mga oras at umiikot pa rin sa maling tao. A big shout out to Ma'am Hena Marie Galapon. Thank you, Madam. Diba? Napaka akala ko AI si Ma'am Hena eh. Shout out sa kanyang dalawang butihing anak. Yung isa na si Kyler, na player natin sa badminton dito ngayon. At bukas na pala ang kanilang cluster meet. God bless. At isa rin palang student broadcaster. Shout out, Kuya, from DJ. From ano to, nakalimutan ko si DJ. Nakalimutan ko yung complete name na naman niya. Again and again, thank you, Ma'am Hena. More blessings to come at sana sa mga listeners natin na nais pa rin magpadala ng mga pagkain. Thank you for sponsoring my breakfast at the same time my lunch for today. Meron pa rin po ang ating katanungan. Ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin natin? Or pinaniniwalaan pa rin natin? Again, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda nung bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin? Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito yung texter 0771. Hello DJ Max, good morning, shout out please to my baby Shella, my Sagayaga. What's Sagayaga? Also to Ryan Guzman and also to Villa Flores family, always nakikinig while driving from Barangay Uno to Mawini, Isabela. Other sir, DJ shut up? Bakit shut up? Tatahimik na ako? Shout out po family Alonzo. Sa akin naman DJ, pag bagong lipat ako, gaya ng sabi, bigas, asin, tapos, ano to? Papatugtog ako ng malakas na music. Galing sa Taps Radio para maglayasan ng mga ehemplo ng mga elemento na nakatira sa bahay na lilipatan from Amir, God bless you. Talagang ano, yun, pantaboy maalas pa lang Taps Radio. Sabi dito ni Sir Joselito Carion Borja, bawal daw magwali sa gabi lalo na sa loob ng bahay, lalabas daw ang swerte. Sa mga nakapagpatunay nga na nagwalis sa labas ng bahay, ay sa nakapagwalis ng gabi, minanas ba kayo? Diba Sir Joselito, totoo kaya yan? Shoutout po kay Kuya Will, the apartment 20... Hirap na mabasahin ang pangalan nito sa TikTok. Ano ba naman yan? Baka pwede naman pong dali-dalian na bigas. Pabadi po sa Peso Office, Santiago City. Salamat po from Sir Joselito Carion Borja. Big shoutout po sa Peso Office ng City of Santiago. Shoutout po James Liban. Tapsiyan since grade 7, first year college na ngayon. Wow, congrats. But that's Taps Quality. James Liban, Tapsian since grade 7. Big shout out sa'yo. Shout out kay John Rick Timoteo. Wait lang. Nasaan na yung pa-shout out ng aking kuya? Daig ng maagap ang masipag. Pa-shout out sa Two Lights Subayaw from Gamu. Ayun, a big shoutout sa aking kuya JB at sa Two Lights dyan po sa may Gamu, Isabela. Siyempre, shoutout din natin ang pinaka-flexible na PE instructor. Sir Sunny Ganon. DJ, shoutout po sa Pandayan. Anong Pandayan yan? Pandayan Bookshop, kabalikat sa pagbabago? Ay, pag-aaral pala. Pagbabago? Ba't pagbabago? Dumaan o umakyat sa bintana kasi pagkakamalan kang akyat bahay ng chismosa mong kapitbahay. Kahit pa bahay mo na yan mismo, kahit bahay mo na mismo yung pinapasok mo. Yun naman pala yung logic behind. Ikaw talaga, Texter 440. Kaya naman pala bawal umakyat sa bintana ang pagkakamalang akyat bahay. Oo nga naman, no? Shout out kay Hexy from Mindfind. Shoutout po kay Dave Infectana. Ano ka? Na-COVID? Infectana. Ganda ng apelyedo, ha? Ang sosyal. May nang bubulabog sa live natin, maya-maya, blablock ko na to, no? Yung kailangan mong mag-atang sa nuno ng punso para daw hindi kanila gagalawin. Ay, gagalawin kanila? Pero noon, sa likod ng bahay namin, may nuno sa punso. Karamihan sa amin, takot na umakyat doon, galawin, or basta kahit itouch man lang. Kasi daw, baka daw mag-aalit yung nakatira sa loob. Eh, nung may lilipat ng may magpapagawa na ng bahay, giniba, inabangan ko talaga eh. Asan na kaya kayo? Eh, nakita ko doon yung mga uun. Nag-transform, gano'n? Sabi ng ading ko na si Neneng, kapag daw po may mga aso kang nasa lubong, kailangan mo daw pong kagatin yung dila mo para di kanila habulin at kagatin. Parang hindi naman totoo na yun. Kasi yung kapatid ko nga rin nun. Sabi, kasi pinaniniwalaan din namin yan. Kagatin mo daw yung dila mo para di ka habulin. Eh ayun, kinagat sa puwit, diba? Shoutout po kay Apple Bataraw from Taps Alicia. Big shoutout, Apple Bataraw. Hi DJ, hi Jonathan Alonzo. Pantayan daw na bakal. Bawal din ang cutting class, sabi ni John Carlo. Hindi yan pamahiin, dapat ginagawa yan. Bawal maligo sa bahay ng pinagburulan ng patay. Ang alam ko noon, bawal daw yung halimbawa kamag-anak pa, diba, nung namatay. Bawal daw maligo yung mga kamag-anak. So imaginin mo yun, isang linggo kang maantot, diba? So kawawa din yung mga nakikiburol, diba, mga nakikilamay. Sila naman na namatay sa antot mo. Diba? Meron ba? Totoo ba yan? Matagal ko nang naririnig yan. Kasi even nung namatay yung mother and father ko, yung mga kamag-anak namin sinasabi, bawal maligo. Makulit nga ako. So hindi ako naligo doon sa bahay. Naligo ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Para sabi ko, dito naman nasusunod yan. Meron pa, yun sa mga burol, di ba? Na kapag galing ka daw sa lamay, bawal ka daw umuwi ka agad sa bahay kasi susunod sa iyong kaluluwa. Kaya magpagpag ka muna. Kaya yung iba nagpagpag sa 7-Eleven. Kawawa naman, doon na garo ng tambayan ng mga kaluluwa. Nasa 7-Eleven naman pala. So wag na nating dalawin sa mga puntod. Nandun sila sa 7-Eleven na ipagpag. Yung kapag na natanggal daw yung ngipin mo, itapon mo sa bubong tapos sasabihin mo, daga-daga, palitan mong ngipin ko. So yung tooth fairy pala ay isang daga. Bakit sa mga napapanood ko, yung tooth fairy maganda, very magical, very Disney ang itsura. In reality pala, ang tooth fairy sa Pilipinas, daga. Grabe naman pala. Kasi mas magandang magtapon ka ng ngipin sa Tondo, Manila kasi mas maraming daga. Hi sir, from Taps, Kawayan, hello! Pa-shoutout po kay Ismael Kalimag from Taps Alicia since kinder. A big shoutout to Ismael Kalimag. Uy, Tapsian since kinder. Loyalty, bigyan to ng loyalty award. Yung kapag may nahulog na kutsara, DJ, may dadating daw na bisita na babae. Kapag tinidor, lalaki naman daw. Wapat pati ako noon, naniniwala. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko to. May darating na bisita. One time, ang nahulog sa amin, yung spork. Alam niyo yung spork? Yung pinaghalong spoon at fork? Ayun, may dumating nga sa amin. Yung kapitbahay namin, member ng LGBTQ. DJ, minamalas po ba yung pusa pag nakasalubong ng maiti? Eto pamahiin, di ba? Na kapag nakasalubong ka daw ng itim na pusa, mamalakasin ka. Eto naman ang tanong ni Chael. Minamalas ba yung...
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Baka mabawasan yung...

Kung butiki, dadating yung matagal mo nang hinihintay. Eh, kaso walang butiki sa bahay. So walang darating, gano'n? Sa butiki naman pala nakaasa ang future natin, mga kapatid. Yun pala ang sign ni Lord. Sabi ng mga ading kong sila Neneng at Camille, kapag marami ka daw ang kuto at ayaw mong magpakuto, dadalhin ka daw sa kaharian nila. Ano na yan? Kwentong bata. Ano na, bunga na ng imahinasyon. Bawal daw magsuot ng pula kapag may patay o ililibing na yung patay. Bakit nga ba? Madalas ko rin marinig yan. Even yung ano, family member namin, sinasabihan ko na kapag atin kami ng lamay, ganyan. Huwag kayong magpula. Para daw kasing ano, very joyous daw yung color red. Parang nagsasaya ka daw. Yun yung alam ko ha, sa aking paniniwala. Nakapula pa naman ako ngayon. Sabi nila, kapag naka-red ka daw, parang masaya ka daw, na namatay, ganyan. Ewan ko ba, may emotion ng color, di ba? Pero totoo naman. I mean, totoo yung may emotion yung color. Pero hindi totoo yung, hindi ko sure. Yun na lang. ML tayo, sabi ni Jonathan. Hindi ako nag-ML, pasensya na. Kapag tinapik ka ng kausap mo, kailangan tapikin mo rin siya pabalik, lalo na kapag di mo siya kilala. Ay, totoo ba? Alimawa, sinapak ka, anong gagawin mo? Makaganti ka pa kung knockout ka na. May pamahing gano'n na kailangan tapikin yung ano, yung kakilala mo? Ay, yung hindi mo kakilala kapag gano'n, tinapik ka, gano'n pala yun. May up to 40 pesos free voucher. Ay, oh, sorry, TM. Nagpa-shoutout ang TM. Wag mag-whistle sa gabi, tinatawag mo daw yung espiritu. Tatay ko naman, sa kanya ko to narinig. Parang lahat na lang related ako, ano? Yung bawal daw pumito sa gabi. Totoo daw yan. May tinatawag ka daw ng espiritu kapag ganyan. Meron naman yung ano, kasi kapag yung baby na hindi makatulog, diba, pipito ka, tapos tatawagin mo yung pangalan niya, baka daw naliligaw yung kaluluwa niya, ganyan. Para alam niya kung saan siya babalik. Ewan ko, totoo yan. Pa-shoutout po kami DJ Jojo Saladino, JM Limon, truck driver, nakikinig po kami habang nasa biyahe. Big shoutout to Jojo Saladino and JM Limon. Ang ating magigiting na mga truck drivers. Saan po ang rota ninyo, ha? Parang iba yung rota nyo. Mali ang tinatahak yung daan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Paki-like, follow, and share nyo na rin po yan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Angeline Quinto with a song called At Ang Hirap. Back-to-back with Jonas, Maghihintay Ako. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. Enjoy the song, mga kapatid.

0: Congratulations, Stabs.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.
0: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
0: Your mellow songs.
3: Hello.

Madela with Forevermore, Only Here and Still Here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. 9:45 on the clock. Para po sa mga nagme-merienda sa mga sandaling ito, habang ninanam naman kanilang pagkain ay nakatune in sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron pa rin po tayong katanungan para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin? Again, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa din natin? Buti di mo nabanggit yung nagsam... Okay lang naman yun, Parts. Sadya nagsam-it yan. Okay lang yun. Actually, nakikinig nga sa atin ngayon yung ano, mga nasa kabila. Big shoutout po sa mga kasamahan natin dyan sa 97.7. As kila DJ Barry, DJ Chino, DJ Lee, DJ Foxy Heather, Ma'am Hazel, Ma'am Belle, hello po. Bawal magligpit ng kinainan ang bisita at dadagain ang palay. May ganun? May ganun narinig yan na bawal magligpit ang ano. Kaya pala yung mga bisita hindi pinagliligpit. Siguro dahil ano? Dahil nakakahiya, di ba? sabi dito, huwag matulog na basa ang buhok. Mabubulag ka daw, DJ. Matagal na tong paniniwalang to. Actually, dinebank to ni Doc Alvin eh. Si Doc Alvin na lagi na lang, parang lahat na lang bawal. Parang pati yung paghinga, bawal eh. Dinebank niya to na yung huwag matulog na basa ang buhok, mabubulag ka daw, ganyan. Or parang yung iba naman is mababaliw, mga ganun, di ba? Sabi, nung bata ako nun, kaya ayaw namin maligo na kapag gabi kasi bababasahin nga yung buhok. Yan yung ano, main reason kung bakit ako maligo ng gabi na matulog. Yan yung pinaniniwalaan ko nun. Tapos yun, na at the same time, na ang tawag dun, nagduda na din ako. Kasi bakit ka ako yung iba na kakilala ko natutulog na basa naman yung buhok. Okay naman sila kinabukasan. Or ako yung nabagkit, gano'n? Diba? Sabi ko, ano kayang scientific explanation behind that? Yun pala, wala. Maiirita ka lang daw talaga. Diba? Kasi nga, basa yung buhok, magiging basa yung kama mo, yung unan mo. Pero laking impact niya sa buhay ko, sa totoo lang. Ito, sabi dito na ni Texter 5673. Shout out po yung dalawa kong kapatid na sila Neneng at Camille na naglalaba habang nakikinig sa DJ Max. Baka mamaya kada kusot ninyo, ako yung iniisip ninyo dyan. Si DJ Max kasi ito, si DJ Max yun, yung kada kusot gano'n. Yung ano, wag muna magligpit ng pinagkakainan kung may kumakain ka, kumakain pa kasi di raw makakapag-asawa. Oo, totoo yan. Message from aking kumpare, paring Romil Brian Ronquillo. Na kapag ano, pinatungan mo daw yung plato habang may kumakain pa, di daw makakapag-asawa yung kumakain. Hindi, talagang ano lang, juicy. Ang dami na napagligpitan ng bakit yung mga nasa restaurant, di ba? May dami pang kumakain, nagliligpit na ng plato. Ang dami hindi nakapag-asawa. Ganun pala yun, sabi yung ni not your ordinary babe. Yun nga, yun, ewan ko ba? Yung kailangan mong baliktarin yung damit mo kapag alam mong naliligaw ka na. Napanood ko to doon sa movie ni Jong Hilario na nung naligaw sila, binaligtad niya yung damit niya. Horror movie yun. Kalimutan ko yung pangalan. Shake, rattle and roll ata yun. Basta luma na yun. Tapos one time, ginawa ko talaga to in reality kasi nung bandang nasa Sagana na kami noon, gabi na, naliligaw kami, eh memoryado ko naman yung buong Sagana. Sabi, parang naliligaw tayo. Tapos sabi ko dun sa kasama ko, baligtarin nga natin damit natin. Binaligtad namin, ayun, naliligaw pa rin kami. Ayun pala, madilim lang kasi. Medyo nakakaligaw yung kanto dun. Kaya ever since din ako nag-drive ng ano. Hindi,
effective yun eh. Yung binaligtad ko pa rin yung damit. Binaligtad ko yung damit. Naliligaw pa rin tayo. Ano ba naman nangyayari? Hanggang ano, nag-Google map na kami. Ah, okay. Hindi tayo na-encanto. Na ano tayo? Natanga. Hindi tayo na-encanto. Yung wag bubulot ng barya pag nakabike ka kasi may kapal... Eto legit to. Kasi personal experience sa amin to ng aking kumpare na kapag may nakita kang barya sa daan at nagbabike ka, wag mong dadamputin yan. Susunod yan kasi maaksidente ka. Nangyari sa amin to, not once, not twice, but thrice. Tatlong beses kami pumulot ng barya. Tatlong beses rin nagkaroon ng aberya. Yung nakapulot tayo ng lima. Limang malas din. Ayan nga, una, limang piso. Di, ang daming kamalasan nang nangyari. Ba't kasi papupulutin yun ang weird trip lang? Siyempre, ano ang pera yun? Hindi ka ba street smart? Pera na yun, oh. Pulutin mo, ah. Pambili ice tubig, ikaw naman. Grabe naman yan. Grabe naman si not your ordinary babe. Palibasa mo, yaman to, eh. No. Anong no? Anong no yan, ha? Kapag magpapatayo... Ay, ito. Yung maglalagay ka po ng piso o kaya bawang sa loob ng sapatos mo kapag may exam ka. Parang ano to? Pamahiin ba yun? Parang... I won't consider na pamahiin, eh. Pero ginagawa ko to nun, lalo nung nakikontest ako ng regional Daglian Talumpati nun. Pag kinakabahan ka, maglagay ka daw ng piso sa ilalim ng ano mo, ng hindi ba sa sapatos, basta doon sa loob ng sapatos mo para i-absorb daw niya yung kaba mo. Kasi yung lamig ng piso, parang pinapababa niya yung kaba. Yun yung alam ko, ha? I guess yun din yung scientific explanation behind that. Anyway, ang dami pa rin mensahe at natabunan pa rin tayo. At naubos ang ating oras. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bugoy Drilon with a song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Michael Pangilinan's Kung Sakali. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

Vanessa Carlton with the Thousand Miles, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Yours truly, of course, mine's DJ Max. 10:12 on the clock. Happy merienda. Merienda na yun. Alas 10 na ng umaga. Malapit-lapit na naman pong magtanghali. Parang medyo malakas ang hangin sa labas na mahangin-hangin na malakas ang tirik ng araw, di ba? Parang ano, parang malamig ba? Pero ano ang tirik ng araw ngayon? Maganda yung tirik ng araw. Parang sa mga nanimaho ang mga labada dyan, magbilad na kayo. Para naman matanggal-tanggal yung amoy kulub, di ba? Sa mga nagka-car wash dyan, huwag mo na kayo mag-car wash. Kasi baka may sumpa na naman. Shoutout mga ko dyan, sir. Big shoutout to Christian LJ. Joanna, yung jowa mo. Nagkakasik ng lagim dito sa comment section sa aking live. Ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan nyo pa rin? Yan ang ating question of the day. At kung may nais kang ibahaging kwento, padala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Diba? Ang daming pamahiin na ngayon ko lang narinig. Ngayon ko lang... Yung iba, hindi ko pa na-experience or hindi ko naman ginagawa talaga kasi... Ano ba? Hindi naman science yung thing. Kumbaga parang nagda-doubt lang ako. Sabi naman nila, wala naman masama kung susundin mo yung pamahiin. Pero kung yung di ka naman maliligo na isang linggo, delikado naman yun. Libagin ka na niyan. Sabi ng mga matatanda, DJ, kapag nangangati daw ang palad, magkakapera. Hindi yan totoo. Ano lang yan, guni-guni. Bukod sa guni-guni, baka meron kang galis. Hindi ka naliligo. Diba? Ang dami nang nangati sa'yo lahat-lahat. Nangati na yung palad mo, halos kuskusin mo na gamit yung steel brush. Wala naman dumating na pera. Ang dumating sa'yo, ayun, gaddi. Diba? Diba? Ang dami nang nangating palad, anong nangyari? Tila bagay, wala na, ibang-iba na ang mundo. Nangati ang liig, nangati ang palad, nangati ang singit, walang dumating. Sabi ng matatanda, pag daw nagkabukol ka daw sa mata, naninilip ka daw. Ito yung ano, pag nagkaroon ng ano, tawag dito yung kuliti, na naninilip daw sa CR, ganun, ng boboso. Buti nga sa mga maninilip dyan naman niya. Kasi alam na alam ni LJ yan kasi ginawa niya yan nun kaya ang dami niyang kuliti nung high school siya. Kaya pala kapag pumapasok siya nun sa klase ko, laging may kuliti. Yung pala, yung kapitbahay nila, butas yung ano, yung CR. Grabe naman ang galis. Kaya may bukol ako sa mata. Papunta ka ng katarata, kapatid. Kapag magpapatayo ka daw ng bahay, kailangan mong magkatay ng manok tas ikakalat mo yung dugo nila sa poste o pader pagpapatayuan para daw tumibay. Eto paniniwala to noon. Kaya nga diba, mayroon na uso yung, alam niyo yung kumaw? Yung, kapag may mga tinatayong tulay, tas sinasaway ng mga magulang yung mga anak nila na huwag maglaro sa labas kasi baka makidnap, ganyan. Kasi daw yung dugo ng bata noon, ginagamit daw sa ano, sa pagpapatibay ng poste or pundesyon ng isang tulay. Yun yung sabi nila ha, na naririnig ko yun noon. Kasi nung bata kami noon, lagi kami sinasaway ng nanay at tatay namin na huwag maglaro. Lalo that time, under construction yung Ipil Bridge. Kasi even sa mga ano, horror movies kasi na may napanood ako nun. Ewan kong kilala nyo si Tom Tus Jr. Yung basta yung batang gumanap ng Sedi. Yun, may isa siyang horror film na yung dugo niya ginamit sa pagpapatibay ng tulay no. Kaya totoo yung padugo. That's why you have to make busina sa bridge. Wow naman. Very konyo naman pala si Not Your Ordinary B. Very, very BGC. Very Ateneo. Very Lasal.
Shake, Rattle, and Roll kasi yan. Yun nga, di ba? Basta may horror movie siya, si Tomtus Jr. noon na ganun. Na kapag ano daw, basta yun. Pampatibay daw ng pundasyon ng tulay, kaya daw maraming kaluluwa sa tulay. Ito naman, pagpapadugo sa bahay. Meron yung pagpapadugo naman din sa sakyan, no? Pampaswerte daw. Ewan ko ba, bakit? Ganun na ba? Ganun ka, ano nga, ano? Ang dugo? Pampaswerte ang dugo. Eh bakit yung mga kababaihang kilala ko, dinudugo na ang tawag doon? Malas. Kaya nga, grabe, sinabi... Ay, okay, sorry naman. Grabe naman. Sorry na. Galit agad siya. Ano, short temper to. Nurse entry pa naman. Pero yung padugo nakaka-track ng demons. Totoo ba? Nakaka-track daw ng demons ang padugo. How come? Kapag maraming alitap-tap sa puno ng akasya na matanda na it's either may kayamanan doon or may kapre na nakatira para bantayan yung kayamanan. Kwentong ano to? Kwentong Yamashita. Yung alitap-tap sa ano sa mga akasya, sa mga puno. Meron ba yung ano eh, puno ng salamagi? Yung sampalok, di ba? Kapag may alitap-tap daw dyan, merong naninirahang engkanto, ganyan. Nagpagbantay daw ng kayamanan at may gold. Ikaw naman na nagpapapaniwala, hinukay. Nang nakuha mo'y nakabaong diaper ng kapitbahay niya. Kaya yung mga house na may padugo, karamihan, possess yung bahay. Oh, totoo ba yun? Pag nagpadugo daw sa bahay, usually yung mga ganun daw, possess, sabi ni Not Your Ordinary Babe 18. Very ano eh, no? very 2000 yung code name. Mas maganda pa magsaboy ng salt for protection and cleansing. Yun naman yung ginagawa ng mga ano, mga other feng shui expert ganun. Salt yung binabato. Diba Himalayan salt? Bakit kaya DJ kapag sinisino ka kailangan mong dilaan yung sinulit at ilagay sa noo mo? Nga. Ako, pag sinisunok kami nun, magpuputol ng sinulid, tapos didilaan namin, tapos lalagay sa noo. Pero ano ha, ang daming naligtas na sinok niyan. Ewan ko ba, pati yung lola ng ano, lola ng kapitbahay namin na may kapatid na ano. Shoutout mo nga mama ko, Anita Calvero. Big shoutout to Mother Anita Calvero, yung anak niyo po nagugulo sa comment section ko. Si LJ. Pero di ba dapat pula yung sinulid? Hindi ko alam kung dapat pula na may criteria palang ganun. Sa amin kasi kahit anong sinulid eh. Mapaputi man yan, yellow, fuchsia, ganyan. Fuchsia. Social naman ang kulay, ano? Fuchsia pala. Sabi rito, nung bata ako, kapag nabati ako, DJ, hinahampas ako ng tao ng malunggay para daw mawala yung bati. Alam mo, naiisip ng nanay at tatay mo, gagawin ka sana nilang tinola. Magluluto sana sila ng tinola, kaso walang manok. Kaya sayang naman yung malunggay, ihampas mo nga dyan. Para naman may silbi, ganun siguro. Gusto ko yung fuchsia, pwede din magenta. Oo, wala kasing criteria yung sinulid eh. Walang specific color na ano, basta kahit anong kulay. Yung pinsan nga namin ni Sayan. Ayan ko, Lord, ano. Good morning, DJ Max, your daily listener po. Request po ng I Love You by Celine Dion. Pa-shoutout na din, DJ Max, RCF Gas, Lulutan Branch, City of Ilagan. Hello po sa mga listeners natin dyan sa RCF Gas Station. Diyan po sa may Lulutan na Ilagan, City Isabela. Pa-shoutout po kay Ronnie Ramos na heavy equipment operator dyan po sa may San Juan, Alfonso Lista, Ifugao. A big shout out Sir Ronnie Ramos. Isang heavy equipment operator dyan po sa may San Juan, Alfonso Lista, Ifugao. Hello po, happy listening. DJ, bawal daw magbato sa gabi. Pamahiin rin yan kasi daw baka daw may mabato kang elemento, ganyan. Pero usually, nababato mo talaga yung kapitbahay mong lasenggo o kaya yung bubong ng bungangera mong kapitbahay. Yun talaga yung ano, yung main reason doon. In fairness, aliw pala makinig. Talaga naman.
ikaw naman. Ang di lang nakakaaliw dito yung kapag ano, ikaw na ina-atari. Totoo yun na ano, yung wag daw magbabato sa gabi. I mean ano ha, totoong pamahiin na ang tawag dito na susunod na ganyan. Baka daw may mabato kang hindi mo nakikita. Ganun. Naalala ko pa yung sabi nung kaibigan ko noon, yung kababata ko, huwag kang magbabato, baka tamaan mo yung white lady kung may kending dyan. Bawal din magwalis sa gabi at mag-cut ng nails. Sabi niya, it's not your ordinary day. Yeah, yung bawal magwalis, na dami nagsasabi kanina niya. Yung bawal maggupit ng kuko. Naririnig ko din yan eh. Meron pa sabi na, bawal ka daw maggupit ng kuko or yeah, maggupit ng kuko sa may pintuan. Hindi ko mag-gets bakit kaya. May specific location pala ang pagputol ng kuko. Saka mag-whistle, nag-attract mga entity. Yeah. May nagsabi ng isang texter natin na bawal daw pumito sa gabi. Usually gabi nga talaga. Bakit kaya kadalasan ang pamahiin ay pang gabi? May shifting pala ang mga elemento. Ganun. Kasi nga madilim na, baka masagad mo yung kuko. Yan naman pala yun. Akala ko naman kung anong kamalasan ang idudulot, yun pala, baka maisagad yung kuko. Kaya pala huwag dun sa may pintuan kasi nga madilim. So dapat dun ka sa may liwanag. Baka masagad yung kuko. Oo nga naman, masakit din yun. From Jalen Cutie, tapos bakit may nagsasabi na lumingon na kayo pag ililibing na yung tao? Lumingon? Paano? Hindi ko pa yan. Parang hindi ko pa na-encounter yan, Sir Jalen Cutie. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Still at 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I was able to play yung A Thousand Miles by Vanessa Carlton, requested by Sir Alonzo kanina. I've got here a song from Brian White with a song called God Gave Me You, back to back with Brian McKnight's Marry Your Daughter. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

10:46 on the clock. You've just heard the song from Sara Geronimo with a song called Forever's Not Enough. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, happy listening po sa lahat ng mga kakatutok lamang sa ating programa. And for those of you guys na nakikinig at nag-enjoy ng ating programa sa kanilang mga sasakyan while traveling, ingat-ingat po sa inyong lahat. Sa mga establishmento naman na tayo ang kanilang background ngayon, marami salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagantabay sa ating programa. Naway, kahit papano'y nabigyan namin kayo ng entertainment, diba? Palay mo, na-entertain na, no? Di kasi pwede sabihin sa comment section, ah, okay, bawal ba? Send ko na lang yung QR ko. Okay lang ba? Not your ordinary, babe. Bawal ba sabihin sa comment section? Pati ba yung ano, yung word na, yung blew up? Bawal ba? Bakit? Bakit kaya? Ano? Pa-shoutout po from the most hated man of the 20th century nagko-comment sa aking live ngayon. Adolf Hitler. Mga Nazi. Anyway, our question still goes this way. Ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin? Again, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin? If you've got some answers or experiences na nais ibahagi sa ating text line, ipadala mo na yan sa 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Like and follow nyo na rin yan, mga kapatid. Support ang tunay ba? Parang nawala si, not your ordinary baby team. Bawal sabayan ng kanta ang kanta sa patay. Ganon! Bawal sabayan. Blue Ab is okay. Cash G, hindi pwede. Oh, bawal pala. Bawal i-comment or bawal ko rin sabihin to my live. Ganon. Pa-shoutout quiz kay Kuya Trey na na-order daw ng gravy sa 5 Star. Grabe ah. 5 Star na bus station? Bawal mo din sa... Ah, okay. Bawal din sabihin. So, send ko na lang yung QR ko mamaya. I'm gonna PM you later right after this live. Would that be okay? Not your ordinary, babe? Aasa ako niyan, ha? Seryoso akong tao. Kahit mapagbiro ako sa ere. Pag ganyan, eh, siniseryoso ko yan. Tignan mo kanina. No, okay. No biggies. Cute naman nung mga wordings ni not your ordinary, babe. Very, very sophisticated. Very, ano... It's giving, ano, yung dog show divas, gano'n. It's giving, ano, yung BGC vibe, gano'n. Ah, anong cute dun? Ano, bakit ba? Sa akin nga. It's me. DJ, kapag Makati daw ang palad, may darating na pera. Sinabihan ko na nga yan kanina, hindi ako naniniwala dyan. Ang kati ng palad ko ng isang araw pa, yun pala, may nahawakan lang akong Makati. O, diba? Kaya yung sa mga naniniwalang, Makati ang palad ko, parang may darating na pera. Paano kapag talampakan ng Makati? Anong darating barya, gano'n? Huwag tumuloy sa lakad daw, DJ, kapag may nakasalubong na itim na pusa, baka maaksidente. May nagano nga kanina na texter, na isang texter din, sabi, ano ba yun? Paano naman daw kapag yung pusa ang nakasalubong ng may team na tao? Diba? Yung pusa din ba ang mamalasin? Hindi, mababawasan lang daw ang kanyang siyam na buhay. Huwag kumanta habang nagluluto, hindi makakapag-asawa. Ganon! Para siguro to sa mga ano, mga pangit ang boses, mga sintonado, di ba? Pero sa pag alam mo namang okay ang boses mo, why not, di ba? Ang alam ko, sabi nila, huwag ka daw kumakanta habang kumakain. Sabi nila masama daw 'yun. Sabi nila, ewan ko sa iba diyan. Ewan ko ba kasi mga pamahiin na itong mga kalululuan natin.
Paano kaya sila nag-come up sa mga ganun? Konting kaluskos. Naku, bawal na yan. Ganun na. Diba? Anyway, I know for a fact na yung iba dyan malapit naman ng halian. So, for the meantime, let's get back to the music. Since naubos na yung ating oras. I've got here a song from Jovit Balduvino with a song called Ika'y Mahal Pa Rin. Back to back with the Kings, But Di Mo Pagbigyan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: in the End by Linkin Park, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. 11:41. Yan po ang ating oras, mga kapatid. 11:41 po ang ating oras sa buong Pilipinas. Naway nakatama ng yung mga oras sa mga sandaling ito. Sapagkat kung hindi pa, salanan mo na yan. Masyado mong ina-advance. Kaya ka umaasang malapit na sa oran at uwian. Diba? Pasensya na po, hindi tayo nakapag-live kanina. Gawa na may mga errand. Fans, may ano, may nag-host po ako ng debut. Tumagal lang po siya ng 25 minutes. Diba? De, may ano lang po, may ginawa lang po siya glito. Baka kasi may mga naghanap. Ang tagal naman umiri. So, aray, taragang batang iri. De, may ginawa lang po. Tayo ay magano kasi magsiset na ng mga broadcasters natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga nananghalian na po dyan, nagpre-prepare ng lunch, magla-lunch, nagla-lunch, or ano pa man ginagawa ninyo sa mga sandaling ito. Hello! Hello!
1: Taps Radio.
0: Bakit may ano dun? Taps Radio. Di ba dapat eto? Ayan, siya pala yun. Mali yung aking nightclick. Hello! Okay. Na-ignorante sa part na yun. Meron pa rin po ang ating katanungan. Ay, papano at least na decongest na natin yung mga messages dito sa ating text line at least.

sa ating FB page. Ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang sa ngayon eh pinaniniwalaan pa rin natin? Again, ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda noong bata pa tayo na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin? If you've got some answers, feel free to send so at our official text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Like and follow nyo na rin po ang ating FB page, you know, ng madagdagan naman ng aking followers. So ngayon ay tayo ay nasa 1.8 million followers na po. Diba? Umaasa. 1,800 followers na po. Naway madagdagan pa. Abutin natin ng mga ano siguro, 2 million, ganyan. Pag umabot na ng 2 million followers, mamimigay ako ng iPhone. iPhone 4S. Ayaw mo yun? Sa iPhone ka.

0: na nilalagay sa tulay.
1: Uy, totoo yan.
0: Hindi yun ano. I mean, hindi naman ano yun. Parang kwento kasi noon, kwentong bayan noon. Na usually daw kapag may mga tinatayong tulay, ganyan. Naganap yung ano. Ewan ko, siguro nagkataon lang during that period na kapag may tinatayong tulay, ganyan, may construction nagaganap na mga tulay, eh may mga nawawalang bata daw. Ginagamit daw ng ano, padugo sa mga pundasyon ng tulay. Kaya nga, di ba nun, may isa siya yung rattle and roll. Sabi nga ni It's Not Your Babe 18 na dami daw ang kaluluwa, ganyan, sa ilalim ng tulay. Yung napanood nga sa Shake, Rattle and Roll na yung si Tom Tus Jr. na namatay siya or pinatay siya, tapos yung dugo niya ginamit sa pagpapatibay ng tulay. May mga kasama siya ron na kaluluwa. Ano daw? Pag nananaginip ng masama, pagkagising kumagat sa buhay na sanga ng puno, yun yung pamahiin namin dito sa Mikey Rino, sabi ng lola ko DJ. Ganon, pag naginip ka ng masama, kailangan ikagat sa ano, sa buhay na puno. Parang bago sa pandinig ko yan. Ang alam ko nun, kapag nanaginip ka ng masama, ito sa ano, parang personal na, ano to, na paniniwala. Dapat daw, halimbawa, pag nanaginip kang may namatay na kamag-anak mo, ganyan. Para daw makontra, ikwento mo daw. Kasi diba, pag kinikwento daw, nauusog. Para postpone yung kamatayan niya. Ikwento mo daw para hindi daw matuloy or makontra yung masamang panaginip mo. Kasi pag hindi mo daw kinento at sinarili mo yung kwento, mangyayari daw. Sabi nila ha, yun naman. Tapos yung iba naman, kapag nananaginip daw ng masama, lalo na kapag may sinasabi yung mga matatanda nun na pag nanaginip ka na natatanggal yung ngipin mo, may mamamatay daw na kamag-anak mo. Sabi nila. So yung buhay pala ng mga kamag-anak natin ay nakasalalay sa mga ngipin natin. Kaya sabihin nyo sa mga kamag-anak ninyo, hawak ko ang buhay mo. Eto ka o yung bagang.

pala dapat isang bala ka lang, isang ngipin ka lang. Masakit din yung mabaho yung bagang. Ano ba naman yun? Huwag aabutan ng paglubog ng araw sa pagtulog. Magiging sakitin ka daw, sabi nila dito DJ, sa kordon. Huwag aabutin ng, ano, ng paglubog ng araw. Magiging sakitin ka. So dapat bago lumubog yung araw, tulog ka na? Parang hindi na. Kamusta naman yung mga call center? Mga graveyard shift, mga security personnel natin. Eh, ba't parang mas malalakas pa sila kaysa dun sa mga maagang natutulog? Mas maagang... Parang mas pag mas maaga kang matutulog, mas maaga kang papanaw. Ano ba naman yun? Totoo ba yun? Ano? Magiging sa... Ah, magiging sakitin daw. Hindi naman pagpanaw ka agad. Sorry naman. Pagpanaw naman nasa isip. Sure, pag nagkasakit ka, mahirapan ka mag-ano. Eventually, dun din naman. Magiging sakitin daw. Huwag papaabot daw ng paglubog ng araw. Sakitin? Parang din, ano naman, hindi naman. Huwag sasairin ang bigasan sa bahay kasi daw laging mawawalan ng grasya. Naku, kaya naman pala. So dapat hindi inuubos ang bigas. So kapag nakita mo ng parang mga lima or anim na takal pa yung natitirang bigas, bili na agad. So yun pala yun. Parang ano lang pala yan, iPhone. Huwag mong hahayaang bumaba ng 20% yung battery charge kasi masisira yung battery yan. So ganun din daw pala sa bigas at saka sa grass. Dapat huwag daw ano, hahayaang masaid. Ang madulas ang ano, hindi ko maintindihan. Ang buntis, lalabas daw na bingot ang bata. Totoo ba? Sabi dito ni Texter 9918, iwas ang madulas ang buntis, lalabas daw na bingot ang bata, sabi ng kumadrona. Legit? Huwag hahayaang madulas ang buntis? Bakit? Feeling ko, mas maganda na, ano, technically, syempre, huwag mo hayaan madulas ang buntis, diba? Baka magkaroon ng miscarriage, ganyan. O masaktan, syempre, masakit madulas si, diba? Mabingot? Naipit dun sa ano? Kaya siya nabingot, naipit yung labi ng bata dun sa may umbilical cord, o, diba? Wala naman akong sinabi na iba. Pag ano daw, pag nagtik-tik daw ang butiki, may darating na biyaya. Ang daming butiki doon sa bahay, nagtitik-tik naman sila pero hanggang ngayon. Siguro ano yung blessing kay Lord na lang natin iasa, wag sa butiki. Grabe naman pala yun. Huwag daw kakanta habang nagluluto. Mamamatay daw asawa agad. Totoo ba? So yung mga ano dyan, yung ano, mga may sama ng loob sa mga partners nila. Kumanta ka lang ng kumanta pala. Kasi ano, di ba?

Siguro hindi, mas dadami ang ano, ang chance ang magkaroon siya ng kabag. Pag na nga, pag na yan. Kung saan, hindi mapakali, ano, na kain ng kain. Maya-maya nasa sala, maya-maya nasa garahe, tapos nandun na sa kulungan ng aso. Diba? Pag na nga, pag na. Grabe naman yung dadami ang asawa. So yung makakilala ko dyan, maya ang ano, ang kain sa iba't ibang panig ng bahay. Ano yan, yan tawag dyan sa makabilang bahay, diba? Pag nananaginip ng tubig katumbas nun, ay may problemang parating. Sabi dito ni Charm. Ah! Parang mas ano, mas malapit yung pag nananaginip ka ng tubig, ibig sabihin na nakawiwi ka sa kama. Diba? Yung feeling mo nasa CR, pag nasa panaginip ka, nasa CR ka, ganyan, nagsiswimming ka. Tapos ang lamig yun pala. Nakaihi ka na. O may pamahiin din dyan ha, sa pag umiihi daw sa kama. Sabi ng matatanda, eto narinig ko na naman. Narinig ko doon sa kapitbahay namin na apat na pirasong buhok na lang ang natitira sa bumbunan niya. Sabi nila na pag matanda ka na daw, limbawa nasa teen years old, yun. Teenage years ka na, ganyan. Pag nasa teenage years ka na daw, tapos umiihi ka pa rin sa kama, ano daw yan, masama daw yan, malas daw. Bukod sa malas, malaki ang chance daw na may maagang mamamatay na kamag-anak mo, gano'n. So bukod sa nasa ngipin ang buhay ng mga kamag-anak mo, nasa mga ihi nyo rin pala. May batang kumakaway dito sa labas. Hi! What's that, huh? I can't hear you. I've got some headphones on my ears right now. Can't hear you. Anyway, marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng apat na oras na way kahit papano napangiti, napasaya ko kayo at lumabas ang mga gilagid ninyo dyan. Oh, tignan nyo, baka mahulog yung mga ngipin ninyo. Nakup si tita po, sabi ko. Ako si Lolo, nahulog yung pangil ko, ganun na yan. Marami salamat po sa apat na oras na pagsama ninyo at pagtutok sa aking programa. Sama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Anyway, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid, and laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Feet and Tantrums. It's a song called Hand Clap, back-to-back with Better When I'm Dancing. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. This has been DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng search for the best performing private school. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng best performing private secondary school sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusat ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ay pare, bago rin itong sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Yun lang!

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.

0: Caps Radio.
1: Feel the love.
2: The Quarter Mix on Taps Radio.
3: Ang musikang pangmasa. Pangmasa. Pangmasa.
4: Sa paglakad ako'y may nakilala. Josie ang pangalan, sexing talaga.

0: should be happy.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
2: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: What? Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare. Yung sinabi ko ay acronym para sa, la, ri. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman, naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Pae, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Sir,
1: sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz, doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

aming private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
1: Ah eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Ako.
2: Ha? Paano nangyari yun?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.